ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagribo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Mga butika.
5: Fat liver balangi mo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang.
7: May alibyo na
6: pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: DTX 500,
3: pumalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
10: DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio.

0: GX500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminorrhea.
0: DTX500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX500. Ang DTX500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Kidia?
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend love.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Roja City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 sa aga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mga balita sa kadyang aaga sa mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa balitang lokal, masobra 10,000 ka mga panimalay sa Antiken, nalakip sa severe food insecurity base sa 2024 CBMS Camp PSA.
1: Headlines.
0: Masobra 27,000 food packs ginpreparar kang DSWD Antique bilang preparasyon sa epekto kang El Nino sa probinsya. 39 kaso kang pagpanakaw na balhag sa Antique kadyang 2026. 13 kakaso kang murder kag 14 kakaso kang homicide na record kang Antique PPO kadyang 2026. Semidara Mining and Power Corporation dismayado sa bagong bidding rules sa minahan.
1: Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, 17 ka mga Pilipino nga marino nga sakay kang darwa ka barko sa separado nga insidente sa Strait of Hormuz nagbalik ra na sa Pilipinas.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, magnitude 7.7 nga linog na igo sa Panama.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Yala hindi ra napagpanauga na kang sanction kang WTA sa pagsipal sa Asian Games.
1: Headlines.
0: Sa balitang entertainment, Maris Racal agin kilala nga best actress sa Gawad Urian.
1: Headlines.
0: Ayad nga aga Pilipinas, good morning, probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan na ang Sunday morning newscast. Sa kadya nga adlaw, Oktobre 11 kita sa tuig 2026. Mga ka-K5, sarang kami mabatian sa tatlo naman ka mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM San Jose nga nag-broadcast sa Sur, 95.9 na K5 News FM Kulasi nga nag-broadcast sa Norte, kag 97.3 K5 News FM Bugasong nga nag-broadcast naman sa Central Antique. Live man kami sa amon YouTube channel mga ka-K5 sa 95.7 na K5 News FM San Jose. Do like, follow, share, subscribe. Agad maging updated sa mga latest news and happenings. Sa kadyang aaga, ako ang inyong tagbalita, ka-K5 Family Palanog. Kag para sa detalye kang atan mga balita, una kita sa Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal.
0: Nagdangat sa 10,836 ka mga panimalay sa Antique ang nalakip sa severe food insecurity bukod wara nakakaon sa salad kang sangkaadlaw. Base sa 2024 Community-Based Monitoring System o kung CBMS kang Philippine Statistics Authority o kung PSA, ang nasabit nga numero ang katumbas kang 7.10% sa food insecurity experience scale kang probinsya. Nagyan man sa 51,488 ka mga panimalay ang nalakip sa moderate food insecurity o kung nagakaon kang mas gamay kaysa sa nagakadapat. Kag 94,167 naman ka mga panimalay ang nalakip sa mild food insecurity o kung nagakabalakang nga wara tinagakaigo nga pagkaon na. Mamanaan nga ang nasambit nga mga numero ang nagatumad sa mga panimalay nga nakumpleto ang andang interview sa ginpatigayon nga 2024 CBMS Enumeration.
1: Balitang Lokal.
0: Para sa dugang pang balitang lokal, nasa 27,198 family food packs kon FFPs ang ginpreparar kang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Antique bilang preparasyon sa posible mangin epekto kang El Nino sa probinsya. As of October 1, 2026, base sa ginpresentar nga datos kang DSWD Antique sa ginpatigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, ginalakipan dyak ang barbasa nga may 5,000, kulasi nga may 3,400, tibyaw nga may 3,000, Tobias Fournier nga may 2,500, Bugasong nga may 2,300, Bilison nga may 2,200, Sebaste kag San Remigio nga may tig 2,000, San Jose nga may 1,700, Hamtik kag Valderrama nga may tig 1,000, Libertad nga may 598, kag Aniniing nga may 500. Sa Talanda, padayon nga nakatutok ang ahensya sa koordinasyon mana kang mga partner agencies sa gamatugruan kang nagakaigo nga bulig ang mga apektado ang nga pamilya.
1: Balitang
0: Para sa iban pang detalye kang balitang lokal, ang nagdangata sa 39 ang kaso kang pagpanakaw nga na-record kang Antique Police Provincial Office o kung Antique PPO humalin Enero tubtub Oktobre 7, 2026. Mas mataas dya kang darwa halina sa 37 nga kaso nga na-record kang tuig 2025. Nakalinang kaso sa banwa kang San Jose de Bonavista nga may 15, Hamtik nga may 7, Sibalom nga may 5. Pandan nga may 3 kag tig isara ka kaso halin sa Aninie, Barbasa, Bilison, Bugasong, Kaluya, Patnongon, Libertad, San Remigio kag Valderrama. Samtang nagnaba naman sa 8 halin sa 15 kang 2025 ang na-record nga kaso kang robbery. Nagalin dya sa banwa kang hamtik nga may 3. Tigdarawa ka kaso sa Libertad kag Sibalom kag isara ka kaso naman halin sa San Jose de Buenavista. Para sa dugang pang balitang lokal, nagdangat sa 13 ka kaso kang murder kag 14 ka kaso kang homicide ang na-record kang Antique Police Provincial Office o kon Antique PPO humalin Enero tubtub Oktobre 7, 2026. Base sa datos nga nabaol kang K5 News FM halin sa Antique PPO, nagalin ang kaso kang murder sa San Jose kag San Remigio nga may tigdarwa, Bilison, Bugasong, Lawaan, Pandana, Patnongon, Sibalom, Tibyawa, Tobio sa Fournier kag Valderrama nga may tigisara ka kaso. Samtang sa homicide naman may 3 ka kaso sa Sibalom, Makulasi, San Remigio kag Tobias Fournier nga may tigdarwa ka kaso. Kag tigisara halina sa Bugasong, Lawaan, Pandana, San Jose kag Tibyawa. Mamanaan nga nagapangunang nga rason sa murder kag homicide amo ang bangod sa personal nga hirigot-anan kalinginan kag wara pag-inti na dihanay.
1: Balitang
0: Para sa katapusan nga balitang lokal, na nagpahayag ang pagkadismaya ang Semirara Mining and Power Corporation o SMPC sa bago nga bidding rules para sa Semirara Mine nga nagakinahanglan nga isurrender kang operator sa gobyerno ang andang assets kag mag-join liwat sa bidding. Sunod sa SMPC, hindi patas ang mga requirement bangod sa dalamang nga kumpanya ang sakap kang mga kondisyon kag mahimo nga makapagang sa andang bidding sa Semirara Mines. Ginpaandaman man kang SMPC nga mahimo magresulta sa zero coal production ang pagbuol kang bago nga operator sa Hulyo 2027 kag posible magtugro kang zero royalty payment sa gobyerno. Sino pa sa kumpanya mahimo nga magtaas ang presyo kang kuryente bangod ginagamit ang Semirara coal sa baseload power generation.
1: Balitang
0: Ang mga balitang lokal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga sara makapatay kang mga free radicals nga sara makapatay kang oxidative stress. Kaangay kang pagpanikarilyo. Paginom ka makarubang nga rimna na pagkaon ka mga matamis kag mantikaon nga pagkaon kag iban pa. Ang DTX 500 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National.
0: Sa naman kita sa Balitang National, nagbalik rin sa Pilipinas ang 17 ka mga Pilipino nga marino nga sakay kang darwa ka barko nga imbolbado sa separado nga insidente sa Strait of Hormuz kang Biyernes Oktobre 9. Ginakabugusan ang grupo kang 16 nga tripulante nga Pilipino kang MV Kazima 3 kag isara ka tripulante kang MV Sinbad. Nagabot ang mga Pinoy sa NAIA Terminal 3 sakay kang Emirates Flight EK334 kag Etihad Airways Flight EY446. Mamanaan nga nahalita ng darwa ka barko matapos may guan ka mga projectile samtang nagalayag sa Strait of Hormuz.
1: Balitang National.
0: Ang balitang nasyonal nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix himo sa chia seeds, ang palaya extract kag di sugar, the sugar cane extract. May mataas nga antioxidant properties nga sarang makapatay kang mga free radicals tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapikaw rin ang nakadetox ko pa. Para sa kampiyon nga kape, healthy nga kape, kag kape nga hindi makapaasid kanimo mga K5. Namigidra sa kadyang aga nga maramig-ramig, maga DTX Coffee Mix.
1: Balita International. International. Balita International. International.
0: Sa ilo naman kita sa balitang international, gintay agang magnitude 7.7 nga linog ang southern coast kang Panama kang Biyernes, Oktobre 9. Narapag ang pira ka mga building kag nagaba bangal sa mabas kag nga linog. Linibo naman ka mga residente ang nag-evacuate kag nagguruha sa mga dalanan na matapos ang mabas kag nga pag-ayag. Sa suno sa US Geological Survey o kon USGS, may kadalaman nga 12.6 kilometers ang epicenter kang linog. Wara pati na report nga pilasan sa insidente apang ginpayag kang USGS nga posible nga may mga napatay o kon na napilasan.
1: Balita International. International.
0: Ang balitang international nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang D3 Bio. Kung ikaw bala mga ka-K5 ang nag-experyensya kang hilanat si pontra ang kaso kag ubo mga D3 Bio. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil lang nga puno ka medium chain triglycerides nga nagatugro kang puwersa sa atan nga langwas. Ang D3 Bio available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Sports, Sports, Sports. Balitang Sports, Sports.
0: Mga ka-K5, asilo naman kita sa Balitang Sports. Hindi rin na pagpanaugan kang silot at ang Women's Tennis Association ng WTA. Ang Filipina tennis star nga si Alex Yala matapos ang pagpasakop sa 20th Asian Games para sa Pilipinas sa Bailor na magpasakop sa WTA 1000 China Open. Ginpabutyag dyan ni Philippine Tennis Association Executive Director Tonette Mendoza sa ginhiwat nga hearing kang Senate Committee on Sports. Pamanaan nga obligado kung daad si Yala nga magpasakop sa nasambit nga kompetisyon sa idalam ka mga patakaran kang WTA kung siliin na himutan ang multahan kang $10,000 kag maapektuhan ang ranking points. Nangin maitindihan naman ang organisasyon kang namanaan. Nga luyag kang atleta nga makabaol kang direkta nga slot para sa 2028 Los Angeles Olympics.
1: Balita Sports, Sports.
0: Mga ka-K5, ang balitang sports nga inyo nabatian ang ginatad kaninyo kang Mighty C. Ang vitamin C nga regent sa Mighty C ang nakatap na sa mga free radicals nga manghalit sa imong lawas. Ano pang ginahalat mo mga ka-K5 para sa dugang immune system, dugang energy, kag dugang proteksyon na mga Mighty C kita mga ka-K5.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang oras, alas 6:21 ron sa gabi, o kung sa aga, silo kita sa balitang entertainment. Ginkilala ang aktres nga si Maris Racal bilang best actress sa Gawad Urian. Ginpakigbahin man ni Marisa ang social media page ang pira ka mga litrato kung siriin. Mugal na nga ginpakita ang anang award. Mamanaan nga naangka ni Marisa ang nasambit nga kadaragaan sa anang performance sa pelikula nga Sunshine.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang balitang entertainment nga inyo na batian ang ginatad kaninyo kang Freshness Duo, ang Klinika Deo Fresh kag DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, problema mo bala ang mabaho kag maitom nga ira? Kamay solusyon dyan, mag Klinika Deo Fresh. Ang Klinika Deo Fresh ang may virgin coconut oil nga nakapatay sa mga mikrobyo nga nakamabaho kang ira kag manggaranan sa vitamin E nga nakapaputi naman sa maitom ni mo nga ira. Sa Klinika Deo Fresh, kilikila ay mas maputi ang mas mabango. Kag kung pimples naman ang imo nga problema, magamit kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang germs nga nakatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga makabulik sa pagkakas ka mga inagyan kang pimples para sa mukhang pimple free. DTX Beauty Soap ang gamitan. Ang DTX Beauty Soap, Clinic at Deo Fresh, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Amel Itang Uy ang available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang oras, alas 6:22 ron sa aga. Antes kita magtakop mga ka-K5, tugruan natin nanay kang pagpasalamat ang atin ka dyan mga sponsors sa ginhiwat nga K5 News FM Live Reporting Competition. Mangod kung wala sa anda ka dyan bulig mga K5, hindi imangin madinalagan ang atin na ka dyan competition. So, duro-durugin nga salamat kay Mayor Rigel Kentlim of Kaluya at kay Electric Cooperative Incorporated, Mayor Gian Carlo Xenia of Sibalama, former Mayor Joel Xenia of Sibalama, Mayor Victor Condes of Bugasong, Mayor Roberto Nicor of Barbasa, Mayor Jocelyn Joy Posadas of Valderrama, Dr. Ishaira Del Coro, Honorable Alfie Joy Nikia, Sangguriang Panalawigan Member of Antike, SB Member o Sangguriang Bayan Member Jerry Habili of Sibalama, Nipa Kuriit, Hamungaya Farm, Kag Nature Spring. Turo man nga salamat kay Honorable Mayor Attorney Paul Joseph Ontaran, Kag Municipality of San Jose de Buenavista, Honorable Governor Paulo Javier, Robinson's Place Antike, Department of Education Schools Division of Antike. Salamat man kay Mr. Lazaro Pitinglay, Provincial Social Welfare and Development Officer, Ms. Vivian Marfil, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Honorable Kizel May Pugarin, kang Sangguriang Bayan Member of Valderrama. Salamat man kay Mr. Rene Oberio, Human Resource Officer, Provincial Human Resource Management Office. Kay Governor o kung Vice Governor Genevieve Lima Reyes, Sangguniang Panalawigan Members, Honorable Carmila Rose Di Mamay, Honorable Gazeva Reco Puerto, Honorable Dante Berryong, and Honorable Fernando Corvera. Duruman nga salamat kay Engineer Norbing Fidelicio Settlers Builders sa Bigger Brew Milk Tea and Coffee. Regyan sa may patnoon, durudurugin nga salamat. Mr. Albert Estoya, Municipal Agriculturist of Sibalam, Attorney Jose Marie Nasalga of Nasalga Law Office, Lance Auto Supply, Honorable Felipe Victoriano kang San Remedio, Sangguriang Bayan Member, Sangguriang Bayan Member of San Jose de Buenavista, Honorable Ronald Gayatin, Honorable Ferdinand Viesca, Honorable Amy Jotidon, Honorable Victorino Aluhipan Jr., Honorable Erich Alusilia, Honorable April Dagny Leteratos. Duro-durugin nga salamat ang mga ka-K5. Kag sa ating mga Facebook Live viewers, good morning kay Sir Juan Junior Cepeda, kay Sir Bicarton Menyeza, patamiyaw na lang kano ang Menyeza kag Lastimosa family. Good morning man kay Ma'am Betelavea Bonsuit, happy happy Sunday. Happy happy Sunday nga natin nga tanan mga K5, gabay pang mangin masadya, mangin productive kag tugla natin kang oras ang atin kadyang pamilya, kadyang nga adlaw kang Domingo. Ina, kolabos rin kita sa oras. Sa pangaral na lamang kang amon mga technical partners sa 95.7 K5 News FM San Jose ka K5, John Simon Leuterio. 97.3 K5 News FM Bugasong ka K5, Ramsa Wakaya. 95.9 K5 News FM Kulasi ka K5, Almi Joy Martinez. Kagsada nga station manager ka K5, John Reynard Apostola. Sa pangaral naman kang amon nga station manager ka K5, Arjan Villasor del Coro. Kagsa amon CEO, Dr. Ramela itang uya. Sa kadya nga aga ako ang inyong tagbalita, ka K5 Family Palanoga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3,
3: yung may Physio,
1: ang Physio,
3: yung may D3,
1: D3 Bio.

0: mga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500!
3: Ako si Andrea de Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
5: Solusyon sa skin disease, DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika!
6: Gah! Matchoy ride man tabi, gah!
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men.
8: Gawa sa maca.
9: Isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
10: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-aria! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Eye Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, 6:37 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
13: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Good morning, friends. Mayad nga aga Banua. Good morning, Western Visayas sa Kalibutan.
13: Foro de los Pueblos.
5: Welcome, Banua, sa isa na naman kapag palayag kang atin palatuntunan. Sa 11, kita kaya Banua sa bulan kang Oktobre, tuig 2026. Masobra si Tinta Diaz na lang, Banua. Akag atin rin sugalawan ang pagkataho ni Ginoong Heso Kristo. Wala na, Domingo kadyang adlaw, Domingo nga pagpalayag kang Foro de los Pueblos.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
5: Kamusta ang atin mga kabugtuan regyan sa Trade Town Dalipe, sa ano, sa Business Park, sa mga kabugtuan sa Kabukiran, kag sabi ni kang Kalalauran. Sa atin mga nanay kag tatay kang pulian, mga lola kag lolo, mga toto kag mga nine. Alitigya sa Punta Pusyo, Libertad sa Norte. Padulong rigya sa Sur, sa Punta Dasigan, Iniila, Kipang Island Municipality, ang Banua kang Kaluya. Welcome, Renoy, sa inyo nga pagpangalagat.
13: Foro de los Pueblos.
5: Sa kinandan, mabatian kita sa tatlo natin ka mga waragwagan. Ang 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag 95.9 K5 News FM Colasi. Tadin ka man nga bahin ka ang kalibutan, sa rin ninyo kami makitaan kag mamatian pinagi sa inyo mga social media platform. Sa Facebook Banwa, sa kapon ang K5 News FM or ang K5 Antique Updates, K5 Antique 95.7, K5 Antique Digital, K5 News FM Northern Antique. Live man kita Banwa sa atin YouTube channel, sarang nyo ma-subscribe ang K5 News FM Philippines. Sagapon lang ha, ang 95 or ang K5 News FM sa ano sa 95.7. No? Ano na sistema, K5 Simon man? Ay patawara ban, wow. Ako si ka K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr.
13: Foro de los Pueblos.
5: Dita mang kalipat na ya sa pagpasalamat sa grasya kag mga bugay nga ginpakamayad kang aten mahal nga makaako. Thank you Lord sa diyang panibag-o ang adlaw nga imo gintugro kanaten, ha? Kabay pa nga ubayan kita banwa kang aton mahal nga makaako. Kagtugroan kita ka mga sirkomstansya agad mahimo tang mga butang nga anagin aman para kanaten. Thank you Lord. Domingo kadiang adlaw, ha? Hindi magkalipat ang tanan. Base sa pagturang Romano Katolik o magsimba ang tanan.
13: Foro de los Pobres.
5: Manayanay ang panahon na regya sa San Jose de Buenavista. Maturutahuhay ang dalanan na regyan sa EBJ Freedom Park. Nung kita ta ang atin mga kabugtuan nga masaka sa pagpuro pang limpyo. Abaw, ang taga clean up brigade nun. Agad matandas or mga matandas agad mapabilin ang kalimpyo kang San Jose Plaza or kang EBJ Freedom Park. Samtang, duro naman ka mga bulantero kag bulantera, no? Irigyan sa dalam kang si Joseph Building. Si Manang Taman Domingo may simba. Irigyan sa Andaban Waman Sig Plastar kang andang mga burubaligya. Pero sabahin kang karsada, ati matauhay pero parayon gyapon ang tawag ka dyan, ang traffic sa pira ka mga ginakidaan nga karsada bla regya sa probinsya mga kasimanwa alin regya sa San Jose no'y pagtutos banwak patnongo no sa atin mga pinalangga kagsuking atag pramati uy bugtaw rin ha bangon rin bangon ha? May chimpo pa ka muna'y magpanglabada si warat trabaho warat opisina kadya sa pampubliko nga talatapan kang gobyerno.
13: Foro de los Pueblos.
5: Tub-tub kita las 8 kadya nga agarag ya sa atin nga pagpangalagad o sa atin mga pinalangga nga mga kakifay punan kita kang labing talalupang dun nga mga balita kag mga impormasyon regya sa atin nga pagpangalagad. Dali lang gidlanoy mga pita na yun kay amo dyang kapi ni Kagawa, JC Gardusi Jimeno, Blacang, District 2, Sibalo, ang DTX Coffee Mix.

0: DDX Coffee Mix. Pagbook daw sa aga, mga pinatakang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Kaysa DTX Coffee Mix, nakakapikaw rin, nakadetox ka pa, mga kasimanwa. Amo dyang kampiyon nga kape, Sir Simon, ni Ma'am Jingjing Piroy, regyan sa may barangay Lakayen, Bugasong. Akan ni Sir Upaw Nietes, mga kasimanwa, regyan sa may Banua mismo ka, Bugasong. Regyan na sa Piak, Blakang 97.3 K5 News FM, Bugasong. Antes ko no magsimba si Sir Upaw Nietes, gaiga pa na itananoy kang DTX Coffee Mix. Of course, kapiman na banwa ni Ma'am Alma Anseno, regyan sa may barangay Lagdo, Sibalom. O DTX Coffee ni Sir Dags Miles. O kapi naman banwa ni Sir Roland Gregorio. Sa pamilya Francisco, kuno kag inti sa hospital side kulasi. Amo man kuno no yang andang ginahigop nga kape.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ni Migo ta Tristan Yat Vigulay. Bao kampiyon noy nga kape DTX Coffee Mix. So, sa atin mga pinalangga kag suki nga mga kasimanwaano ang mga balita. Atensyon sa atin mga kabugtuan, regya sa sur kag sa central nga bahin kang antike. Naka-charge rin ang tanan mga ka K5. Ha? Naka-charge rin ang tanan o konwara pa. O konwara pa hingagaw kamo banwa kay ang National Grid Corporation of the Philippines or ang NGCP nagpabutyag o nga ang mga konsumidores kang Antique Electric Cooperative o Conanteco maduraan kang supply kang kuryente kadyang aga. Or umpisa kadyang aga halin alas 7 banwa may patigayunon kuno nga power interruption. Turihan, tara karon anong rason kang NGCP Sir Simon? Kulang rin gani supply da or kulang rin gani ang supply kang kurinti, mga abyan, ha? Dugangan pa kang NGCP o kurang rin gita BT alternatibo ang gobyerno nga agyan mong no. Kumbaga, sa simple nga pagpangabuhi, ang NGCP daw mga kabig, tablang nga karasada. Mga abyan, dyan gagi ang kurinti nanday, sandang linyay. So kung magbalda ang NGCP at ibalda kita man eh, amura kong kisa daw kurlooy lang ang teko nga mabasulan per mi banwa. Suryan, trakon nagyasatan nga pagpangalagad, dugang pagit nga mga talalupang dan nga mga balita. Speaking of kuryente, kita kuno ang may or isara sa may pinakamahal nga sukot. Ha? Sa atin mga pinalanggang atag paramati per kilowatt hour. Mas mahal pa kuno sukot kang atin power utility komparar sa sukot kang Meralco. So yan, trakron regya sa atin nga pagpangalagad. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, bugal natin nga mga antikenios, mga kasimanwa, banged may isara na naman ka Antikenyo mga abyan ang mam

and chains of command ceremony of the Reserve Command kang Armed Forces of the Philippines. So, kinalahan, tabla dyan karoon, nandiyang si Colonel Jose Tadeo M. Javier, the second kang Philippine Air Force, mga abyan kay Tanang nakasumer bilang acting commander kang RESCOM kang Armed Forces of the Philippines. So yan, track run na sa atin nga pagpangalagad ang mga ka K5. Kita ta to Binoy sa litrato ang atin anay board member bla. Kag nangin deputy commissioner kang Bureau of Immigration, no, si Attorney J. Tobias Tobing Javier. Oh. And lately naman anta ah bugto galibanwa ni former board member Tobing Javier kag former deputy commissioner kang immigration mga kasimano. Storyahan track ron regya sa atin nga pagpangalagad. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita kag mga impormasyon sa atin mga pinarangga nga mga kasimanwa, storyahan taman kron kay masobra kuno 10,000 ka mga panimalay sa antike nalakip sa severe food insecurity base sa 2024 CBMS kang Philippine Statistics Authority on PSA Antike. When we say insecurity, severe food insecurity, sandang mambalta nga pigado, nga wara gid noy or hindi gid makakaon tatlo ka beses isa ra kadlaw, is that so, K5 fam? Kuryan, tabi ra karon with our news center with Ma'am Fem Palanog sa atin mga tag permit. That was 2024, no? Nga community-based monitoring system. Nga ti may face-to-face interview. Mga empleyado kang PSA nagalibot man wa naga house to house. Mga abyan, agad ipamangkot si or pamangkoton si Juan kag si Juana de la Cruz. Kon kamusta ang andang pagsinarayo mga kasimanwa. Di masobragid ko no, ano? Masobragid ko no, Jismel. Yan, tara ko rin nagkasatan nga pagpangalagad samtang masobra 27,000 ka mga food packs gin preparar kang DSWD Antique bilang preparasyon sa epekto kang El Nino sa probinsya. Miya daw, nami noy. Sa atin mga tagpermati, pero mas nami pagidaa din no kundi kita apektado kang El Nino. Imagine mga abyan kung ano ang posible mang inepekto kaya gutom noy. Ay di ra tubig. Gutom, balatian, kaya kung hindi matap na ati magaresulta sa kamatayon kang pira natin kaya mga kasimanwa. Turian ta jakaron mga abyan nagya sa atin nga pagpangalagad kay kunan tawon ta haros nga mga ahensya magkati haros kundi tanan gyud gani banwa kang ahensya kang gobyerno ang nakatutok sa jang El Nino phenomenon nga ma experiencehan natin sa jang katapusan nga bahin kang 2026 ta banwa sa una nga quarter kang 2027. Yan, tara ko rong nagya sa atin nga pagpangalagad samtang si Mirara Mining and Power Corporation o kon SMPC. Dismayado ko no sa bag-o nga bidding rules ka sa minahan. Hindi dapat ko no to, ano to, isurrender anay kang SMPC ang andang asset sa gobyerno. Atan mga pinalangga kang suki nga mga kasimanwa. Di may nagambal nga pabor. May nagambal man ay hindi pwede. Datan mga pinalangga kag suki nga mga kasimanwa ti ilang taon ta sino ang masunod? Sino ang dapat ang sundon ang kumpas anak ang SMPC nga kompanya o kon ang Department of Energy? So yan tara karon dagya sa atin nga pagpangalagad samtang ang liderato kang simbahan regya sa probinsya kang Antique sa atin mga pinalangga kag suki nga namatag permati nagapanawagan no dapat isa lang oh sa atin mga
pinalang

0: nga mga kasimanwa, dapat isa lang, ha? Mga abyan, isarad siya ka People's Initiative Campaign to end political dynasty. Sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga ka-K5, mismo ang arsobispo or obispo, I mean, kang simbahang Romano-Katoliko, Regya sa Antike, ha? Mga abyan ang nagapabutsyag nga dapat kuno untatan rin ang political dynasty sa pungsod Pilipinas, mga kasimanwa. Yan, tabladya, sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 o kay tandaan taman, nadumduman nyo pa ang Korte Suprema nagpabutsyag kang damlaglang. Gin, abisuhan kang Korte Suprema ang Kongreso nga pasar kamo kang kasuguan tuhoy sa political dynasty. Suryahan, tadyak ang iban, pagid nga mga balita, please stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Lamil, ano nga ang special ang D3 Bio?
4: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawabi na inyo kada bi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawabi na inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, sir boy.
3: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio.
4: Ba pa lang? Patay ng kagaw.
3: Kagaw nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo na da. Pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imo mouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
4: So moving down to your stomach, pouring, oh. Pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, ti ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag, ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imot yan, sir boy. Para ma-prevent ni mo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
3: Grabe, no?
4: So, ba, pag-agi sa imo isupagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot siya, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
3: Wow, no?
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
3: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of capric acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbuobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro from minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
4: Pagabot sa tinay engineer, bubuan na sa imo nga kuan pancreatic lipase.
6: Correct. Ay,
4: ang isa sa ilang fatty acids mahimo na nga monoglycerides.
6: Correct.
4: Ang lauric acid mahimong monolaurin na.
6: Correct. Kaga amo ni siyang potent nga antiviral,
4: yes,
6: antifungal, antibacterial.
4: Malibot na sa imo dugo engineer ang monolaurin, monocaprin kag monocaprilin.
6: Correct.
4: Ang monolaurin it takes 8 hours nga libot-libot na. Sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer. Ito kayo walo lang ka oras siya, nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inumliwat eh? Sinitribayo? Ang monolaurin, it will turn to ketones.
3: Ay, usarong pagid!
4: Usarong pagid niya yan!
3: Bayad na bayad
4: and that
3: ka.
4: Ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
3: Wow, no?
4: Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita sa nga suplemento. Tingong gain, no, lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
1: Correct. D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3

TTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, alas 7:16 sa isaga. Babalik ka banwaraga sa atin nga pagpangalagat. Naragya sa atin pala tuntunan. Pero pasensya, agad no ya, kung nadura kami kang makadali, kaina sa kahanginan, bangad sa isarak ka, power interruption.
12: Puro Delos Pop!
11: Burnout, mga biyan. Regya sa may San Jose de Bonavista. Kagpira kabahin kang probinsya sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga tag-paramati. No? Base just sa NGCP Power Interruption Schedule, mga kasimanwa. Las 7, kadyang aga, tub-tub, las 4, karon sa hapon. Sooner or later, bangad ang National Grid Corporation of the Philippines, magabian, magapatigayon kang isara ka maintenance activity along 138 kV Santa Barbara, San Jose, ukon Igbunglo transmission line, magabian. Iyang mga apektado noy nga mga lugar, amo ang banwakang anini Tobias Fournier, Hamtik, San

0: Jose, Sibalom, San Remeo, Bilison, portion of Patnongon, mga Abyan, from Magsaysay to Larioja to Poblacion to Upland Barangays.
1: Foro, Delos Foro.
0: Sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga tagparamati. So amurang rason, kunandat wara kita kang kuryente regya sa sur kag sa pirakabahin kang Central Antique kadyang adlaw. Dyanoy kahimuan kang National Grid Corporation of the Philippines. Ay, patawara nga NGCP. O, sige. Sa atin mga pinalangga, kagsuki nga mga ka-K5. O, uro agunto, anay, uro agwanta, anay, banwa ang wara ti mga solar, kag wara ti mga genset. Oras sa Pilipinas, la 7:08 oras, ginatod sa kaluan kang Mighty C. Mighty C, no, 10 times stronger kung ikumparar natin sa ordinaryo nga vitamin C. Mag-Mighty C, mga ka-K5, ba? Sa atin mga pinalangga kagsuki nga matag paramati bakit yata na acidic kay alkaline base sa atin mga kasimanwa. Tistingin nyo kay napamatudan rin kang tanan kung ano ka manami nga vitamin C mga abyan ang Mighty C.
1: Foro, Delos Foro.
0: La 7:19 oras sa Pilipinas. Standby. Kay aside sa power interruption mga abyan, may mga pag-inuran-uran man kun kaysay nga ma-experiensyahan kita mga abyan kahapon na regya sa probinsya to ka naman sa Sibalom abaw madamal ang uran.
1: Foro Delos Pueblos.
0: Kag sa iban pagid nga bahin banwa ka probinsya. Yo kamusta hun tabi paliog Sir Simon ang tawag ka dyan, dalagan kang panahon. Sa atin mga pinalangga, kagsuki nga mga tag, parmati, ano bala, piktado kita kang pira ka mga weather disturbances, ano, may low pressure, may localized thunderstorm, may intertropical convergence zone. Tiambal kang pag-asa, may El Niño ta, pero gauran, no? Ano ay han ang pahayag banwa kang pag-asa sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga ka-K5.
1: Foro Delos Pueblos.
0: 7:20 oras sa Pilipinas. Sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga kasimanwa.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro Delos Pueblos on the spot.
0: Standby, no? Kay tingwaan ta nga lambuton ang pag-asa. Oo, dyan sa line number 5. Pag-asa, good morning.
2: Hi, hello, good morning. Muli ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Sunday, October 11, 2026. Sa Dakaro na Mayor, at ito kaduwa nga bagyong dinamonitor outside sa ating Philippine area of responsibility. Ang isa ay si Typhoon Puguma. Kagang isa ay isa ka tropical depression. So ang ining mga bagyo nga ginamonitor natin ay wala man natin ginaasahan nga magasulag sa atin na part pag wala man sila ito direktang epekto sa atin. Samtang intertropical convergence zone or ITCZ nag-aapekto sa may southern zone, Visayas, pag Mindanao, so, pag easterly, so nag-aapekto sa may eastern sections of northern pag central zone. And northeasterly wind flow ang nag-aapekto sa may extreme northern zone. Samtang din naman sa Western Visayas, yung mag-experiensya ka ta sa magandang mga kalangitan, yung may mga lap-talap ng mga pag-ulan, tanggalat sa panagoot, tugas ang ITC. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin yung maghahalik sa direction southwest to southeast. Nga magadala sa makanay, tugtog makasarangan pagbalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw na good luck din ng alas 5:34 kagin ng aga pag magatuna din niya alas 5:38 karon sa hapon. Pag muling natin latest weather update, halindres may iliira da play radio station. Ako si Leonor Sylvester, madam mo kasi
0: Engineer Leonor?
2: Yes, sir.
0: Oh, Engineer, ang ITCC nga mabatsaga naman or natin sa Western Visayas, particularly ka naman sa Antique, until when the Engineer mag-exist?
2: Well, as possibly siya, as kapanin sa room answer or to
0: see sa ang
2: ining nga ITCC,
0: mga experiential. Mm-hmm. Now, usually, mga ano oras or mga what time makabatsag kang mga pag-uran kay kahapon Regias Antique Engineer, mga hapon nakabatsag kami kang mabunag na pag-uran.
2: Yes sir, kalabanan sa subong sir, generally for weather kita sa aga, mainit kag mapangang ma-experience natin subong aga sa mag-udto kag mga pag-ulan-ulan natin sa dira sa hapon or di kami sa gabi sa ma-experience.
0: Okay, now naga-exist rin engineer ang hangin amihan o kung wara pa?
2: Well, ara naman kita sa pa-transition na kita sa atin nga amihan season.
0: Transition na kita. How about ma'am ang dyang heat index natin? Kamusta? Given nga ti ambal ninyos pakasa from the start of October, mabatsagan na naton amat-amat ang El Nino phenomenon.
2: Yes sir, ang ating heat index sir sa subong diri sa station ay na makita sa ating heat index so super ang pinakamataas pala natin din nakuha for the month of October ay yara sa may 41 degrees Celsius. Pero expect natin nga sometime nagpakusog ang ating El Nino pag kung wala na kita gawat or malaka na lang kita maka-experience sa mga pag-ulan-ulan ay expect natin or expect karon natin nga magataas yung mga heat index natin sa mga experience.
0: I see. You made mention a while ago nga ti may darwa ka mga weather disturbance or bagyo sa Sagwa kay Philippine Area of Responsibility and wara ti tsansa nga magasilid sa par engineer, no?
2: Yes sir, ang si Typhoon Koguma kag si ang ininga tropical depression sir yara sa Sagwa sa par ay wala ni sila si or madugbo ang chance na magasulod sila sa atin mga partner.
0: Oh, but still, we are expecting nga may bagyo nga magasulod by this month, October.
2: Yes, sir. Expect kita may ara nga one or two nga tropical cyclones nga magasulod sa atin part.
0: I see. Sige. What is information, Engineer Leonor Silvestre? Thank you so much, ma'am. Mabuhay ka mo sa pag-asa.
2: Welcome, sir. Kag mabuhay.
0: Weather update. There you have it, Noy. Si Engineer Leonor Silvestre from Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa DOST. Pinaka-latest nga balita sa panahon, mga abyan. Sa atin mga pinalangga, kagsuki nga tag paramatik. Kita regia, apektado kang ginatawag nga intertropical convergence zone. Sa atin mga kasimanwa, wherein maka-experience kita kang paguran. Iambal ni Engineer Silvestre, kadyang agay nga, gaw ka muna yun sa mga manglabada, bla dyan, kay manami, kunong panahon, fair weather. Pero pag abot kang hapon, expecta rin yung ati mangin magregaluman kag maka-experience kang paguran mga kasimanwa. As far as tropical depression or tropical cyclone is concerned, may darwa ko no sa Sagwa kay Philippine Area of Responsibility. Pero wala tsansa mga abyan or madaba ang tsansa nga magasulod sa parline. Pero it doesn't mean nga wala ti may magasulod nga bagyo sa Pilipinas. Kay base sa forecast kang pag-asa, isara tub-tub tat darwa ka bagyo ang posible magasulod pa sa pungsod kadyang bulan kang Oktubre. Weather update. Kag sabayin mga abyan kang hangin nga nag-exist sa Pilipinas, regyan kita sa transition period. Mga abyan kang hangin amihan. And as far as El Nino phenomenon is concerned, mga abyan, amat-amat, kuno ah. Pero ang heat index, mga abyan, regyan pa lang sa 41 degrees Celsius. Expecta rin, takunukunura rin ti mga pag-uran, Sir Simon, magataas ang dyang heat index na posible mo dya ang halinan, mga abyan kang heat stroke o mga abyan kang atin pira ka mga tag pramati. O tiyan mo ra dapat inamgid kang bastante nga tubig. Sa atin mga pinalangga nga mga kak-K5, suksok kita kang mga panapten balang hindi mainit. Sa atin mga pinalangga kag suki nga tag pramati kag hindi gid maghala ka suray sa sirak ni Haring Adlaw mga kasimanwa.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: La 7:27 oras sa Pilipinas sa atin mga pinalangga kagsuki nga matag panamati. Ang oras ginatad sa kaluan kang Klinika D3 Bayo. Patuan ta ang sipon hilanat ubo kag trangkaso sa atong mga pinalangga kag suki nga mga kasimanwa mag-inom kang klinika D3 Bio. May vitamin D3 kauron, may extra virgin coconut oil ka pa sa atong mga pinalangga nga mga kasimanwa. D3 Bio ha, available sa mga butika.
1: Foro de los Pueblos.
0: La 7:28 sa aga, by the way, good morning anay kay Ma'am Pritchil Giagoni Melo kag kay Ma'am Pretty Melo, regyan sa may barangay Rumbang si Balom, bisan may power interruption oy gapamati sa K5 News FM. No, sige, gapamati. Ti laban-laban may genset ra. Kun wara gani may Bluetooth speaker ang Facebook Live, di blada murani. Sakan nga pag panumbalik storyanta, dugang pagid nga mga balita kag mga impormasyon, standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. DGX 500.
5: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kutis. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500, mabakal sa mga butika.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Kasakit ang tiyan, Probiotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Probiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Probiotics.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mabakang sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mabakang sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
23: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
24: K5 News FM.
25: Championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, last 7:35 sa kapabalik Banwarga sa nga pagpangalagat. Tagihapon ako si ka-K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr.
1: Foro, Delos Foro.
0: Hello, anay sa atin amigo. Aragyan sa barangay Mablad, Barbasa. Igota, Kapitan Juan Isparagosa. Good morning man kay Ate Namigo. Of course, Mayor Bobby Nicor. Kag si Vice Mayor Jerry Nicor. Good morning. And thank you so much kay Mayor Bobby, no, sa pag tawag ka dyan. Support sa K5 News FM live reporting competition. Wow. Tuman, kita na ka, aluan ka, Mayor Kang Barbasa. Yo, Piyas Man Plus, handa ni Mayor Victor Condes, no, ikabugasong. Maaluan man banwa si Mayor Gian Carlo Oxenia Kasibalambaw. Thank you, good Mayor G, ha. Si former Mayor Dudoy Oxenia, thank you so much sa bulig sa K5 News FM live reporting competition. Si Mayor Jocelyn Atty. Posadas Cavaldirama, thank you so much. Wow. Si Mayor Rigel Kintlim Kang Kaluya. Salamat gid. Thank you. Si Mayor Attorney Paul Joseph Untaran Kang San Jose de Bonavista. Thank you so much. Governor Paulo Javier. Salamat gid goba sa bulig man sa K5 News FM live reporting competition. Oh. And of course, Robinson's Place Antique. Thank you sa DepEd. Salamat. Ang iban pagkaroon ng mga sponsors ta, lawagan ta man warga sa atin pala tuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mag DTX 500 capsule sa atin mga pinalangga kag suking atag pramati. May ampalay leaves with the sugar cane extract mga kasimanwa. No? DTX 500 capsule may superior antioxidant properties nga sarang makapatay ka mga free radicals nga nagatuga kang oxidative stress. Batuan ang mataas nga blood sugar, kajap lang banwa mintras wala tapat imay na batyagan mag-inom rin kang DTX 5 Recapsule.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang DTX 5 Recapsule available dya sa mga butika, mga kasimanwa. La 7:37 oras sa Pilipinas, mga ka-K5. Standby, Sir Simon Lambuton ta si Ma'am Fem Palanog. May angat siya sa dyang sobra jismil black ang mga panimalay. Rigas Antique, nalakip ko nunoy sa severe food insecurity base sa 2024 CBMS kang Philippine Statistics Authority, mga ka-K5.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ano ay han ang mga criteria nga ginbasihan mga abyan kang PSA, no? Base sa andang data, kung severe food insecurity, ano ba at hambalan ka dyan, banwa? Sa atin mga pinalangga kagsuki nga mga tag paramati, ito yung nami, man dyan ang dyan ginahimo balakang PSA, no? Agad mangin basis or may basis ang gobyerno sa paghimo kang pira ka mga programa kag pira ka mga plano. Iti magambal ta karon nga severe food insecurity amuja ang tahu ukon mga household nga wara panwati bastante nga access sa pagkaon sa aten mga pinalangga nga mga kasimanwa or pwede nga maka-experience kang kagutom kag sanda ka dya, mga byan ang wara kang income, wara kang trabaho, wara kang kwarta, or tuman kapigado. Kaya labalan tang kampiyon nga report banwa with ka K5 Family Palanog.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nagdangat sa 10,836 ka mga household sa probinsya ka nga dike ka K5 Nestor ang nalakip sa severe food insecurity ukon ang diyang lack of food and purchasing power no ukon wara nakakaon sa salad kang sangkaadlaw. Base sa 2024 Community-Based Monitoring System o kung CBMS kang Philippine Statistics Authority o kung ang dyang PSA, ang dyang Severe Food Insecurity sa antike ang nakabatang no sa 7.10% kang Food Insecurity Experience Scale regya sa Maya Probinsya. Samtang regya naman sa may 51,488 ka mga panimalay ang nalakip sa moderate food insecurity o kung nagkakaon kang mas gamay kaysa sa nagkakadapat ng nagkakaon. Kag 94,167 naman ka mga panimalay ang nalakip sa mild food insecurity o kung nagkakabahala ka K5 Nestor nga wala di nagkakaigo nga pagkaon. No? Ang diyang mga datos ka K5 Nestor ang makabulig sa tagsa ka mga ahensya, tagsa ka mga LGUs. Agad nga makita kag matap na ng K5 Nestor ang mga parehas ka diyang mga problema galing sa kada probinsya o kung saan ka diyang banwa nga may mga pamilya gali o kung mga panimalay ka K5 Nestor ang wara nagkakaon kang mayad no, sa isara kadlaw.
0: Oho. Province-wide na specify kung ano ang LGU nga may pinakamataas nga kaso kang severe food insecurity, Ma'am Fem?
3: Sa datos kang PSA ka K5 Nestor, wara naka-specify kung ano diyang mga banwa ang nakabatang kung sa diingid nga banwa ang may rake binga mga panimalay nga severe food insecurity. Pero base sa anda ka dyang graph ka K5 Nestor, sa anda ka dyang food insecurity experience scale, hambanat mo rin kayo na ang 7.10% kang mga panimalay ang wala din na nakaan sa sangkaadlaw. And sa idalan pa kang severe food insecurity, may regyan kang 18.31% ang nag-experience kang hunger without eating.
0: Uy, grabe!
3: Nagkatong sanda ka K5 Nestor pero wara ti may makaan. sa moderate naman, sa moderate naman, Norg, yan sa may 28.31% ang naga-eight kang less. So kung amuto hamba natin kaina nga wara nagakaan kang insakto o kung nagakadapat sa kinanglanan man nandangap kanan kay King Five na store.
0: But ang balon, Ma'am Fem, I'm sorry to cut. No? But ang balon, sa moderate food insecurity, gusto pamandaan nanda magkaon pero ra sanda ti kanen kabangdanan nga ti ginabudget lang pagkaon da to something amura.
3: Yes, kay King Five na store ijar abi mong sa reduced portion sizes or 8 less kay King Five na store. Kag 29.67% naman ang skip meals o kon run out of food o kon na sa sarato kay ina gamay lang anda nga ginakaon sa sarato na nga dyan sa 29.67% ang naubusan o kung naduraan kang pagkaon kay King Five na store. Amura nga nag-skip sanda ka meals o kung wara sanda nagkakaon, no? And sa mild naman nga level o kung na category kay King Five na store kang food insecurity, marigyan kang 61.68% sa may worried about food supply. Kung hamba natin ito kaina nga nagkakabala ka, sanda kung enough ang supply kang handa ka dyang pagkaon. And the 42.90% naman ang may regyan sa 8 low diversity or kon unnutritious food ang handa ka dyang ginakaon kay K5 Nestor.
0: Oho. Kulang tawon tabla dyang data naging present mo, Ma'am Fem. Pira dyan ka pa ni Malay kuno ang regyan sa moderate food security, 51,000 plus.
3: Yes, kay K5 Nestor, regyan sa may moderate food insecurity, pero sa idalam tanadya kang ano kay K5 Nestor, 51,488, sa idalam dyan kang nagkakaon kang mas gamay kaysa sa nagkakadapat nandang ang kanon kay K5 Nestor.
0: Oho, nagkakaon kang gamay kumparar sa mas nangkakadapat. But ang balon, budgeted. Limbawa, gusto pa magkaon, ura rin ti karanon, amuran.
3: Yes, though ako lang ka K5 na store ang anda ka dyang kanon. Dasun sa may, ang nag-skip naman kang meals, o kung nagkaduraan kang pagkaon, radyan sa may 45,301 households kay K5 na store.
0: 45,301 household. Pero din dyang ang nag-skip, o kung wara kita nagkakaon sa sangkakaranan, di na belong sa severe food insecurity or sa moderate food insecurity?
3: Ang skip meals ka K5 na store yan sa may moderate. Ang sa severe abi ka K5 na
0: wara
3: store.
0: Wara kita may ginakaon.
3: Yes, wara kita dati may nakaon. May dyan nga experience siya kang hunger pero wara kita makaon.
0: Wow.
3: Pero dyan man nga sang kada wara kang dati ginakaon ka K5 na store.
0: Sus patawara. Ano bisan kararuton if that so happen? Wara kita. Anong basis? Ano man? Kanon lang? O kung wara kita nati makaan bisan mga kararuton bla Ma'am Femau, amo diyang mga nabilong sa severe in food security?
3: Kakivive na store siguro wara ginato na baal no ang kabukusan nga dita kang diyang PSA pero base abi diyan sa mga interviews man sa italam kang 2024 community based monitoring system o kung CBMS sa K5 na store amo diyang ginabalay-balay bala ka mga PSA, agad nga pa mangkuto na nga atin kadyang tagsa ka mga antikenyo kung wala kamusta nga ta kadyang parabuhi, may parabuhian santa, may ginakaon sa dasasangkad daw, agad nga kumatipon to ang datos sa K5 na store kang CBMS o kung kang dyang PSA, ma-forward nanda sa tagsa ka LGU sa may gobyerno provincial, agad nga matuguan kang atensyon kay K5 na store.
0: Ang dyang data 2024 pa. Ma'am Fem, no, klaruhon ta, 2024 pa.
3: Yes.
0: Oho.
3: Yes, sa K5 na store.
0: Wra ta naman an kang ligad 2025 kung may pagbag-uran, wra pa.
3: Wra pa ka K5 na store. Ang dyang CBMS, di daw may tawag ka dyan, daw may date ka K5 na store. O kung may pira ka tuig na ginatubro ka K5 na store, daw sa pagkatanda ko daw every 3 years or 2 years, 3 years kay Kevin na store, no, every 3 years ginakandak ang Jiang CBMS. So kung 2024 ta na
0: next year
3: una naging kandak, after 3 years makandak pag isanda ka CBMS, agad makita rin to kay Kevin na store kung ang junk data nga ginpasak ang PSA sa mga LGUs sa gobyerno, nakabulig kag ubo nakatugro sanda kang programa, ubo naka bulig sanda sa mga antikenyo ubo sa mga pumuluyo nga kan 2024 amo jang sitwasyon kay basi pala pagabot kang after 3 years nagnami ra man ka kifer na store nga daka jang pagrabuyan. Pero sa next nga ano pa nandang kifer na store is kung di ko magtala 2027.
0: Mm-hmm.
3: Sorry, dito nato naman an kung nagugwad ang jang sitwasyon kang mga antikenyo kakifal na store.
0: Wow, masubo nga balita and masubo ang dyang data. Pero ti, we must thank PSA, you know, sa dyang inisyatibo. Agad may basis, balang atan mga LGU nga ay dapat tutukan ang dyang lugar nga dyang kay Duro, gali dyara nagakagutam, Ma'am Fem. Pero mas nami, guro maman, ang tanong banwa ang may kaso kang hunger or severe food insecurity, no?
3: Yes, kaki 5 na store, no, tingwaan natin nga mapamangkot ang PSA if may regyan sa danga detail, gig nga data.
0: Yes.
3: Ukon sa diin nga mga banwa, agad nga mamanan man ka mga tao nga may mga lugar gali isang tike nga may parehas ka dyan nga sitwasyon and matuguan gani man kang atensyon kaki 5 na store. Gula yun, agad mas mangin mayad kag matuguan man kag ubrabi o kung opportunity ang atan ka dyan mga atikenyo nga maka dauha man o kung makalampuwas man sa mo ka dyan nga sitwasyon kaki 5 na store.
0: Kag tingwaan taman malambot, Abi, ang kung maman anta ang LGU nga may kaso kang dyang food or severe food insecurity, kag mabulaan tamang kang side ang LGU, kung ano rin ang mga intervention, anong mga programa da nga ginaimo, agad matapta ang dyang kagutom.
3: Yes, kaki 5 na store, no, tingwaan natin ra agad nga, mamanaan natin kung nagmayad rin man, no, ang pipira ka mga antikenyo natin nga na idalam sa dyang sitwasyon kaki 5 na store.
0: Sige, bantayan, gitra naman, Ma'am Fem. With this, laban-laban, wag kita natin mo kagi gutom. Di ba, K5 Junel? Ay, stay K5M, no? Ragid, no? Bisan sa pagpalangga ka ni, bastanti man, di ba?
3: Amo nga, K5 na store, no? Nagpasalamat man kita kay

0: i-healthy ikaw, maaram ikaw. Oh, agree, di ba?
1: Oh.
0: Kay kon bisan saging na ra kon may nakaen ta, di ba? Bahin na nga pasalamatan.
1: Yes, ka K5 na store, pero mas namita na nga ginakaan ang healthy man, no? Basta ti man ganipagkaan mo, kung puro man, hindi pala namin ka K5 na store, kung makatugro man kang sakit, sarap pagkidra nga problema man, kang inyo nga pamilya, as well as kang gobyerno man ka K5 na store.
0: Oo, ang tsaktura. Amura mga challenge man sa mga kapitan lang nga kilala ta ma'am Fema no nga pero ti ang migo talaga ta nga kapitan mayad tandes mangita kang pamaagi para sa anang mga pumuluyo ti pasalamatan ta tanara di bla para sa ka kilala mo para mi balik-balik sa Kapitolyo di bla.
1: Yes, ka K5 na store kag isa ra man abira sa responsibilidad mananda nga buhaten nga tugruan man kang ikamaya dang anda ka diyang tagsa ka mga barangay ng K5
0: store. Oo, kay ti ko may mga project yang karon, parehas big ka mga simple lang bisan karsada lang, farm to market road kay ti ambal gani nanda K5 fam once nga maautod ang karsada regyan karajan kaga umpisa kuno ang kapigaduhon mong ti bintaha gid kun may mga karsada, water supply kag kun ano pagid nga mga parangabuyan. Importante gani ang balda parangabuyan gid livelihood gid la no.
1: Yes, kay K5 na store livelihood gid ang kinahanglan kang tagsa ka mga pumuluyo no agad nga matubra sa dakang opportunity nga makakita man kag maka income man kay K5 na store agad may karanan man sa dasa at nakadyang tagsa ka mga lamisa.
0: Sige, duwangan ta dya K5 fam kay kita nga mga antikenyo deserve natin ang bulig halin sa gobyerno. With this, salamat. By the way, maparigards ko daad kay Kagawad Palanog kasukray daw hindi mdayon ang eleksyon, Ma'am Femme. Salamat, Ged.
1: Ka K5 na store, balita halina sa News Center ka K5, Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Antike, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: There you have it, K5 FM Palanog. Masubo dyan nga balita, although magtuman kagamay ang porsyento. Masubra 7% lang banwa. Pero the fact nga may data kita kang severe food insecurity, nagakasubo ngayapon kita banwa. Nga may rigyan gali, way back 2024 ha. Klaruhon ta, way back 2024, may pira gali kita ka mga kabugtuan nga hindi kita nakakaon sa sulod banwa ka isara kadlaw.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ha? Di, posible ang diyang pamilya, mga abyan, wara nagkakaon, bangod, wara sandati karanun, no? Or, may dyan man nga kisa, mugi dyan dumduman ko during those time K5 Simon mo. Pero pasalamat ta, mga abyan, kay kahit paano, nakaturuti bawas, tabawas ta. Dumduman ta, makamalaman kauna K5 Simon, mas okay lang kami makakaon mo. Oh, hindi lang sanda. Amo dyan mga banwa realidad nga ang mga ginikanan kung kaysa hindi makakaan ginapalabi dalang blang mga andang mga kabataan. And experience wise mga abyan. Na ura natin riyang ginakahiya. Na experiensyahan natin na kauna mga abyan. Or sometimes nagkakaan lang kang tuman kagamay ha? Sa atin mga pinalangga nga tagpramati para bisan hapdi lang kasurok-surok mo bla. Masurusulbar kung kisanoy ang amurambal bla kauna nga ang sangkalitsira kay 5 Simon ginahururay para naman mo. O, napadagaan mo lang kang tambo. Pinaga lang man survive. O, sa ito mga pinalangga nga matagpramati. And, sometimes, wala rin gindi kakaubusan, kagid banwa, kapakaon. Sa ito mga pinalangga nga matag pramati. Kay di wala ka kani kwarta, wala income. Sa atin mga tag pramati. Sige, nami padaad banwa maguro istorya about severe food insecurity. Mga abyan, mura sa mga kabataan, kung ginapa-eskwila ka mo, himurat ka mo eskwila.
2: Puro de los Pueblos.
0: Agad ang na-experiensyahan naman kauna, hindi nyo ma-experiensyahan.
2: Puro de los Pueblos.
0: May natatsyempo banwa, rigya sa atin nga pag pangalagad. Thank you so much sa mga nag

0: tawag ka siya, nagpadara kay inyong mga mensahe ginatamyaw namon kamo ah. Kay Mau Tanoy sa technical side sa San Jose K5 Chan Simon Lutero sa Bugasong K5 Bram sa Wakay D3 sa Colasi K5 Almi Joy Sanchez Martinez at Station Manager sa Reynard Barcelona Apostol. Sama Station Manager Sir Arjan Villasur del Coro kagsama Chief Executive Officer Dr. Ramil Itanguy. Ako banuwa si K5 Nestor Bermudez sa Palinga Junior para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Another free radical nga i-discuss namon.
3: Okay.
2: It's all about
3: stress, physical, emotional stress
2: and wallet stress.
3: And wallet stress, no? Tawag nga wallet lattes, wala na pera. Okay? Nga gataas ang free radicals mo kung stress ka. Number one, kung stress ka, ano ang katabo? Ara ang ginatawag nga situation nga fight or flight. Batuan mo ang sitwasyon o dalaganan mo ang sitwasyon. Either, both ways, you use more oxygen. Stress ka daan mo.
2: So, kinanglan mo extra energy.
3: Extra energy.
2: Kasi siyempre stress ka mo.
3: And that extra energy will equate to more glucose. More glucose means more metabolism, more free radicals. Gapon, no? So, kung stress ka sa mga bagay-bagay na hindi mo dapat stressan, ay, nagpamasakit ka lang, nagdamo ang imo free radicals, nagdamo oxidative stress mo.
2: Gakaguba ang imo nga mga selula.
3: Kumangkot sa lawas mo. Sir Boy.
2: Kagpaborito ni cancer cells.
3: Paborito ni cancer cells? Way man ko bisyo. Na may man akong kaon. Nga may amok ko ni nga masakit. Kiper may kagaliga palibog. San hindi mo dapat palibugan.
2: Kaya ang imo nga stress is 100 kilos versus sa imo nga mga suplemento 1 kilo lang.
3: Correct. Ang muna, kung hindi ka kabalo magsuplemento sa lawas, mabalo ka gali, subong kabalo ka na. Kung ma-stress ko gali, ang akon cells kapiktuhan. Kalanlan may bodyguard si cell ko, dapat may DTX 500 ko. Makabalo ka na. Kung mag-stress ko gali, mga aki ko sa bana ko, inom ko na DTX.
2: Okay lang tani mag-stress ba kung bastante ka suplemento, bastante ka sa mga ginakaon mo. Isa sa sobra mo ka-stressor boy, wala nang gigagana magkaon. Matamat naton kilala ang aton ng mga kaway. If you want to win the battle, you should know first your enemy. Gusto ka magdaog sa gira, especially gira batok sa COVID-19, kinang kilala mo imo ka. Kilala mo imo kaway, kay kilala man nimo imo ka galingon. So kaya kilala sa mo ka galingon.
4: The art of war.
2: Wala mong galiko sa ano, wala mong galiko sa pambato. Wala mong galiko arma light o ano parang mga armas daw, wala mong galiko shield. So dapat kilala. Number one, naintindihan na ito nga ang free radicals, halin sa mga ginakaon mo, free radicals halin sa mga pasta, free radicals halin sa sugar, free radicals halin sa mga processed meats, sa mga junk foods, free radicals halin sa mga radiation like computers, free radicals halin sa stress. Tanan na sila, puro na kontra mo.
3: Correct.
2: Kontra mo na sila tanan. Kag hindi lang naamon ang kontra mo, may kagaw ka pa. May bakterya ka pa, may virus pa ka, may fungi pa ka, may ano pa na ang mga parasites na. Damo-damo mo.
3: Damo ka kontra sa lawas.
2: Kontra sa lawas mo, no? Grabe. Ara pagid, kablo ka ano pagid kontra mo? Even your immune system, mangin kontra mo.
3: Kung mango.
2: Mangin kontra mo na.
3: Damo makita ang power of supplementation.
2: Sir Boy, when we talk free radicals, kabalo na ka kung anong-ano. Anong ibato mo siya?
3: Anong bato siya?
2: It's all about antioxidants. Nga ang agabalatian ka, tungod kay isipab lang ginakaon mo, more free radicals ang ginakaon mo kaysa antioxidant.
3: Correct.
2: Bilabi ka prosinto ang ginkaon mo nga prutas kag gulay, amanan ako ang pamangkot. Kagpila naman ang ginkaon mo sa mga pasta, karne, kag iban pa, ng mga junk foods, pila ka prosinto. Ikaw sabat sina.
3: Ikaw lang makasabat sina mo. Kung ikaw kabalo sa lawas mo, ikaw kabalo sa
2: air. Grabing kaaway, no?
3: Grabing kaaway.
2: May pollution pa, may smoking pa. Grabe, Sir Boy. So, kung wala ka sang pangbato sini, like DTX 500, again sining mga free radicals, amunang dali ka magbalatian. Nga ang may mighty si. Nga ang may pure si. Tungod sila ang gapadamo sa imong immune system, ginapabakod ang imo immune system, ginapaalam ang imo immune system, para kung magsulod ning mga tuntong ini, tangadla na to tunto, virus, bacteria, parasites, fungi, pag magsulod din sila, ready na ang imo nga soldado sa lawas. Tungod kay nga man, ginpakaon mo.
1: Kaon. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
5: Dina kano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang